0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Que iranginya aha nuguchin la duga itralinya babuseroni derege la le nuguchin son katino uate niaba subudi habuti katana la loidigi nuguchin uate ginya niaba subudi habuti katin la nuguchin noidigiya hamaha untia na bunsera na subudi ragudoni
2: abati la digiregu adimune ha honugulani disciple gu lariyaga
1: fulese watinya harihubalin katile harihubai La daga narin hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abu seruntia yebe meha harihini le harihibi gueto gama lumon marihi hamuti usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bi gueto ani magambu hamuti
2: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abu seruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinye gulun
3: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini bagari magumuchadit?
2: La ringa Jesus ulun.
1: Kategia buruan yu bailida li lurdo Moisesi. Idalinyagia baliha nyein.
2: Aba louna bu la ringa.
3: Hinsi ela babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu ani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun. Kai bisi ego bungu.
2: Aba ti la ringa Jesus ulun.
1: Buiti bauna bu. Ahi baduga itara. Bibihu bai ibagari magumu chaditi.
2: Kaiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan, aba lariengu lung Jesusu.
3: Kata yege nibiri gubaya?
2: Aba ti lounabu ni Jesusu lariengu lung.
1: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gien lung uburu gong heriko. Lagu luwe yesun, aba harigudu ni hiveru tin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumaladogra gong. Gulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrin aba hafadirin huri yu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dun luay. Aba lasigirun ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengien. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dun luay. Aba lasigirun ni leibugun. Aba ti lasigrin aba uguri samaria na awoye suhati lida agen uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabin, aba lagare ni halun biti burile luago bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura goni. Aba lawari ragaduni luago li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba loni giruni. Laruga, dan le leibu ga lan samari na ligia. Aba lalugu chun bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gu bai wuguri le. Aha bu agastar amu lue le nichi gu bai bun luago. Na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
2: Aba ti lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luago libri lale uwebi liwer hoa lida barita kun.
2: Larinya ga lun.
3: Le gudem hebu bailu.
2: Larinya ga yati Jesusu lun.
1: Baiba ani ligia memela badiga.
2: Aba la sigiru Jesusu luago luwayesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyong aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abata rinya gu Marta lu Jesusu.
4: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
2: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
1: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gamalumon, Aba argien kati mega iwatima. Anianua diratali Maria lubido aga kati ilia lubo imagida rubo ilatwe.
5: San Lucas, capítulo 12.
2: Aba hondera gusarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vihumati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fora agudumba ilan. Uwe ligia ni kata, aramu daguati luma subu dirumwa ba ilan. Itara linya lubaiti, son leharinya gubay labu gen luburiga, laga ambuwa ba lida la rugonga. Leharinya gubay darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu gugine muna. Narinya hare hao nomadago, maon lumuti hanuhu dadun hawai girigi haa gabafu ba ilun hafaru no hilago bay. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lumba.

0: Warin yu bailuag. Ruti apa ridilo. Apa lafri dua kanya irin na luma lu la kanya iru. Da la hairi du malimudun li biya maseyu. Apa na gambu la niya guha biya ma katanya gabagri ti hagia.
1: Higam.
0: Apa lafri du, apa gabayu funat. Apa lichu guna ubafu lule warin yu bailuag gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi la ubo wangi. Luma lu lafara guagu dunia ugrin ya hama guha hilagube. Apa tichu gu apa onwebu efein lu. Da la hairi dumbali mudun liru aseyu, aba nagambu lania gu hauru wa kata ya gabagri tihagia.
1: Igamu.
0: Aba narini aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyu bailuagu. Aba nagambu lania gu aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
2: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligie meme ebegi. Gama lumon, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
0: Da la hairi dumbali mudun, ligadir seyu, aba nagambu lania gu hagadir kata ya gabagri tihagia.
1: Higamu.
0: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri baile warinyu bailuagu. Liabi habara hila ya lari hilari. Aba libihi ubafu luagu ligadir munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari metia hau buwa gubaya. Da la hairi dumbali mudun tisengi seyu, aba nanihi nuhawani ha afara wagubayu luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luagu hagumfuli no luma Hesu Kristu. Labu ginyanu latare. Haniega lau mala liheriti.
3: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubohu. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
0: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu morusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara wagunia koi hagi. Didale narihi boi. Aba la heiri duni mudun lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo ba imuwa rugu kei taburu haigo tuige didi budan lahi kishunu garabali. Aba la kumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba la dihino gu sun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago ba iwudu. Uwara hama gumadi matia, habu di gusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati lo wubu, luma lo dubu.
4: Heiku wa huma wa wabu, haramu da hama wa lo lalini le mubu ilu amu lala, luma lo ilangari me niganyi mudun. Nadiko chiluha ni luweni nuweyu ni aganyi, kaba tiganyana la mandu ni.
5: Apocalipsis, capítulo 8.
0: Da la heiri dumba limudun li sedu seyu le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu keiburi luagu di miyoguru. Aba narihine sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungiu. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari gea aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu ge latari nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gu bungiu ligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungiu. Aba la muda inu lugumle ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni abungi luha burugungi angeli lu ligibu gion bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali. Aba la buincha gudu ni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga luma ba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwile nufurume te angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwile nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kate kamahamuga aba onwebu ubu durugu wati barana ho. Aba la sari lagu liru wa murusu lidage barana hita. Hilagwa te sun udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Gringwa tugiye sun ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwebu warugu masiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi ha luago luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi diribe warugu matugiye. Aba lagifi dun liru wa murusu lida ge duna. Aba hove go saragu grigi aladiga ligifi duna ligi. Aba liwiru nu hagadiri angeli lifidu. Aba laguni chagu liru wa murusu lida ge libiri wei, lau sunghati hama warugum. Leobo le aguni chagu bai hawagu, aba laburi gadu, manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari yaba nari yaba águila ama la mida go cielo. Haría que en el guía lao humana ligerete.
6: Fungia bumeha agano baña ubowa. Damele lagambu tumala le fidu to lumbon. Hiviru noha hibiri urua angeli.
5: Apocalipsis capítulo 9.
0: Aba libiru noha sengu angeli le fidu. Aba nari yaba waruguma eiguo du tu cielo genu muargo. Aba lichigun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligi. Aba lafri du gumula linyegi kamalida gyaba onwebu regi. Aba laburi gadakudu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gumchagagaru lida ge gumula ligi. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi u herebele. Gamalu ma umaha wati nu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Loidi ge nu hasga ni gurigia loagu saingi hat. Itali liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu ha bai gurigia oweni. Gamalu ma umadari ha bai. Busea hagi yebe howe gu gamalu ma ladise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata kama grab. Italinya lamuri harina kei tamuri saragu karu. To hautu kabayu na le teibangu uriburugu. Galitia kei hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu uriba ni hon gurigi ya luagu sengu hat. Nyenye aba habuti chagagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribu ya angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agri chaguti. Sugua furume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile targolu le ligibu ge baibungi. Aba larinye gumala liligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
7: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
0: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grigia hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yanula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayu hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba kate haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyu. Itarele hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile afri dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadage kada uruwa grige hilagubi. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye ingabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grigia haa mowe gumbanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kate ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
5: Apocalipsis, capítulo 11.
0: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye gubungi yunu.
8: Seraba amisura mundi templo gubungi yunu, luma latara. Abau dobanya me atri yanula ahuduro gudini gamalumu mamisura abai kuriru le bon udiboi tibiti templu le dega derege wani hongi betu kumbiute halugo nye hagoni chaguni uguru gule sanduboi lagu bia vengi anhati abame nona habia gefetia daudogu ususutu luhapuri chiani huganu luma gebungiu lagu nidu bia sa uru wavembele bia gefetia hagoya hagega yawa wali bia tidu mwewe to olivu. Luma biyan lebu sanude lule ligibu gebay bungiu le labure mesun mubou. Ahengi abu seruti la dedu uriba tihon. Higi regituba watu gemeti hayumu loge. Abame hago dunia haga niyo sun suina gubay. Itara ti lobe wa furume guari le buseti la degu uriba di hun. Gabafu kinye gefeti in hagia, lu hadolu ni siye, lu mamu yu la huya, sunda anina la bugi yu adimune hayu lu ginye. Gabafu kinye ginye, lu hadegu ni du na hitume, lu ginye, asukari regudu ni ubo, la usunu uye ni uriba ni, sagu habuse run. Dame le kumuha mali, hawadi wali, la gendo guba, anima lule afri dugo ilida gefusu, le mebe wabihama, aba me hefere de nu uribu, aba me lafaro ni yahilagubi. Aba me herede ruruwagu, dita lemeri umbebu ubulu gule Jerusalem, le nyilugwe ladara wakuo Jesusu lagu gurua, flashu nemele kama Sodoma luma ehiki. Aba me karie gumie gerikia, halida agete esun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba me hagunda ragoha ubogu gubanya, lauhobegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, le hagunda, La diga sufri guda hamuti ya meha biya profeta guhagi.
0: Kamalumu, lari ya uru wawe yudimi iligia, aba lako yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi ti hanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere ti sielu gile arinya gubay.
9: Warihu mayamu.
0: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Ariya guhaga niyo hon. Lida ora ligia, aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligi. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le siyelu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise baile aba. Aba limiri nuha sedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisiyelu gie.
10: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
0: Abati hele mchunga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala le lala narui hani. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi. Arinye gaina.
11: Thank you wanya bu wabure mbungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma ge lubara ge furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Thank you wamuti bu ladiga ragu balila onwe bu bubafu. Ani gumese debu arui ha. Gani briha neshane, chiluha we yulu babweha, chiluha gie da lung baguse ragutine hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hi biriha derega guanya bayhon guwabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebese ilu biri. Chiluha ora lung baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaan unli tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara do bungi hama lumutu nyenye itida di tempulo. Aba nyela labiri hanik, arenchu ni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
5: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Aba tilasali regu aba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguara ha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba yelasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hadagi kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu nge uri to lu mo tagura lu leiki ni tira udame le tagura aba tagura uri tuguya aba uguri rahi le lube le dera gudu la guma di halina sun fulasu keishi lau aba badu lani na guma di anile laut grab aba lagi daruni wa tira utwei aba lanugu ni wa lubungi uluagu nlala aba tanura ha uri tugia lidung fulasu makairo di nanyi lubei arase lila bungi ubaru utuba lu toni giruni wa Nye lagu milu biya saa uru wei wei. Lari gye, aba nye la aba uribu sielu. Nye lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli gu luma dragon. Agenda gwa ti dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai ti lasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanasi. Le yeha bali sun ubo ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwa rukun. abati nagabu lani ya guaba umala lihere tisielu ya.
7: Shabilha liya salpa roni hon grige ubo wago. Jalilha liya larui hapungi uluma laguma liya kristu. Adiga sagawa li leichi gubay haduru wadunga nyu leichi ganya hapay haduru weyo gu aria bulikibu ge wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudum. Luma lau ugangu le hapuri chiyabay. Manufu de duti enu ile feri dironi habagari. Aranse de duti enu home. Gunda ala lumoi tisielu. Wunda huma hugu yale agano bwenye. Gamalu mfugi ya muha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafe humo la omwe bu iganya. La duga sukudi ilumuti la umurusu rugali la lidani.
0: Dati larihi ba idirago, lwa kufui wali la ubo wago, aba laiba hanu uri tobu ga agura habo. Gamalu mu, aba lichi ku biya lari na agi la tu uri tugu ya luga yara la, taha marulido mfulasu makaira wati disi lo idirago ligi. Lenye ba lwa itonu giru wa lwa gu uru wa iru mudimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tari guri tugue. Sara guduna kai duna churunut. Luye be la duru gudunu ebe ini uri tugue. Gama lumo, aba lidera gunu muwa uri tugue ya, aba laho na chumua. Aba la churu ni sun duna lea ligira guduba i dragon liumu lugu gue. Gai timati dragon tumo uri tugue ya, aba lidi agenda guhama tirahan yaha nyuduma ya lau lea lubaibe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ abati larara mu dragon laru barana.
5: Apocalipsis capítulo 13.
0: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichigo dis ligacho nyenye ridi lo ka ligacho luma iri burile au bai la naba goi bungiu lo kana lichigo. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi os. Liyami liyuma kama liyuma liyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu laguma diha. Nyenye yaba chengti luagu waba lidage lichugu mousu ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareida gu liwungu. Wairiti hanigi sungerige lau mousu ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichugu gumadi lu mousu. Aba gen hahu dragon lu mousu aba haniyago.
12: Uwati ni yaba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
0: Igiru wati kia monstru ligia, lula dimone ha dimone ibuiti luo uwa luma luo la nabagu ni bungi. Luma lula guma diha, luagu biyame biya hati. Aba la dugu itara, adimone hati uribati luagu bungi, anaba lei lili, lani sanduari yu, hama haa sieluma. Igiru wati kia luo la gendagu hama lani gu bungi yu, dari la ganya inu ni. Aba lichuguni wa ubafu luo hawagu suru rasa. Fulasu inyenye luma necha. Aba me hahu drogu sun ha gano ba yo bowa gulu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
6: Le garige iruguti lula gambo agambala. Haluti hanagu adariwa hanagu ba adariwa. Haluti hafara wagun tau efen hafara wagu tau efen. Nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
0: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gye. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gamba lumo, italine la dimone ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furume ti monstru luma liyuan. Aba la digu, lu hahu dragon sun gerige hau bogo gubaya lu furume ti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigie, onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugu hagibu ye grigi. Aba leyedu ni haubo gubaya lauburi milagru le ubay. Lichiguwa ubafu lu ladiga ni linyewar furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawago bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichigu ibagari tu liyawa furume ti monstru lu. Tadimune ha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya. Nyuburiginya, risitinya, gudemetinya, idamuni, mama idamuni, lulichugu, aba maku luagu hahabu, le honwere, o luagu la herebe. Luginya uwa la, ni aba gayarati, la ganyeha, ni kata ni, la luguraha, ahi uwa lumaku, monstru o, linumeru liri luagu. Busitite kate lelichu au, le gufura andati, aturi ya hele linumeru monstru, la duga linumeru la uguri. Ani haa numeru ligia sisi saa uruwa wen sisi.
5: Apocalipsis capítulo 14.
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. nyenye nu sabi yawe gadri milu grige luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbiti, sielu ge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe, luma hagibuge gadri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawidigia sabiawe gadri milu hasal barubaya hadagi ha ubowa gubaya. Hagia ha madara gubaya hongwa hama unia. Riditi harumanyu falahamai mudule nyihi lumuti lidi. Diri watia anisalba wa hagia hadagi grigia ha furumi ya tiaidewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumati ya ligibge bungiu. Abati nanihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lumu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sun necha anigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
7: Inebe la bwingi umu, rugu kuye mewele kuni lumu, chinuta tanu la busira kudu. Utuko huma angule atiku pali sielu luma ubo, barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
13: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudini, sun nechani, lau diven le lanina, livie ligabili toseru.
0: Abaliabi aba ya hauru wa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti.
14: Le auduraguti lu mustru, lu matun liaba. Igi la ligieme no la gudinu wa lili mustru, lu abu luomo o le reberugu. La tu bei vive in le lanina, la narime ligagni pungio, le lessero bei lidon li copona ligagni. Aba me la soffriru, la uatu luma soffru ligibuge mutum, luma hagibuge angibu hasandibai. La wari ruba, lugumu le linguatu le a soffriru ludubaria, lu sudan. Uwa bei emera guni ni veiwogo ni ariebu, honha awuduro gubaya lu mostu, Lumatun
0: liawa, niho
14: ha
0: kawagubali
14: liri.
0: Nye balarihi wa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu lania guwaba umalali nyubi tisielu geno.
15: Aburi habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara liya lupai, emera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwar hama. Lia sifi isanga.
0: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala li hereti nule nyeibai ligibo kutuweri. Laniye galo.
16: Dabu mbaluba gule, ladiga chiluha da aluwa luba hani, ladiga funali nadi.
0: Aba lasa kura gudu nule nye bai luagu duweri laluba agile muwa rugugi. Aba laluba ha. Aba yeti lafri duwaba ya angeli tida agile tempu lubungi to sielu muntau gine laluba agile hamanatu. Aba ya lafri duwaba ya angeli lida agile latari. Angeli ligia gabafuti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa nule tau bai laluba agile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
6: Dabu mbaluba agile to hamanamu. Alu bahagun tiresi ni baybay to muwar gubon la duga funa.
0: Aba lasik ragudu no angeli ligia la luba agile muwar gugi. Aba la luba hanu baybay to muwar gubon. Aba lichu gunu lidon agay dinale lanina ligahi bungi. Lenyei lubay taribi chawago. Aba taribi chawago baybay lida agay dinale bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida gya agay dinale ligia chelunumo linyo hafuna no gabay. Kaiburi irwa sa kilometru geyegu walau.
5: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya onwe busaini sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu igei ha au banya lagumu chaligahi bungi. Arihet nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubon bungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. luma le remu mudun le itara bai
12: wairi ti ani buiti sun le adiga bali bai wapure me bungi sun tiga bafa suru yu liyan sun le madudu bai uwara uwa bugu ye le luwe te sun le asha kaba sa manufu de bai wamudu kaba sa madimu reha buiti buaba bugu ye le bire di usanu hayabi ba lila na sun fulasu haba me hau dora ugun La
0: diga ari wali wa kuitu la sun le patu dubai. La rigeti sun kate ile, aba ti dale tempo lo bungi, siel. Flasu le nye inu bai, le re dere bungi, daragu lu bene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha, hau bai sedu ige hagi. Tempo lo rugugi, tau yenu hadura gu, tau tu linu to harumatu, ani miri tugui. Le abi lagur gara nagua gol, chilu luagu hanigo. Aba lia bia bahada ke kate ga bagri ti hakia aba lichi gua ba kop lauti golu lu kada bahada ke sed angel go ki buili kada kopu lau luweni ligai bungi le ga bagri bai nu sunda aba tabu inchu templo lau gumule lile nyibi bai lida ge luweri go bungi luma lubaf siete le belu ni aba nyihi dari hagumu chu sed ige ha hama bai sed angel go ki
5: Apocalipsis Capítulo 16
0: Abat naga bulariego aba umalali here ti hon sed angeli guhagi atida ke templo
6: heiba akuri sed kopu le lauba ilanari me ligani bungi ubo wagu
0: abali di frumi ati angeli abalatru ni likopu ubo wagu abalasali go gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri mousu hudu guhagi alo abalatru ni habia ma angeli likopu barana hon abalasali go barana kei hata hilani Aba howe gun sun kate ha gabagari bayalida. Aba latru ni hiru angeli likopu luago buri duna, luma lise se duna. Aba la sali regu hita una. Aba nagabu lani egu angeli le gabafu bay luago duna.
7: Uwa regu ati bu lau baguse regu dun ita. Buingi usandut, buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ati ta ani mima buguya guento. La diga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni ha sandu bay. Gue toti, kurabu tadi buhitun hong, eres birunye le adina bai.
0: Agamba nagia lania wago loige, lataru.
17: Aha wabure me bungi le sunti gabafi, agusere gudadi blow isuru ni, luma richagu.
0: Aba latru ni, hagadri angeli likopu luagun weyu. Aba libihi weyu bafu, lu lachura nunia, grigie lau lis. Aba hachura nun sungu bai. Lau sunlira, masakri hatia, michi guhagia weyri gunilo bungi. Anapa gorugu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latu ni hasengu angeli likopu luagu lala mungfu. Aba lelete nunuwerigu labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigia hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigu bai. Anapa gorugu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamaba idu lunye ila uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya loige obo ila nyege lubai labouche wei. Aba tinarihi hafridu iwa sikri guriba te liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itar haya sifri gu uriba te hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu maya milagu. Aba buri hafridu ondara guaya sun uruwe gu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti kabafu.
15: Goni gumatia, daduga sonni bai niabi keiliabi hiverti ario. Fulese wabele agagu duwa nyubai, anuha ladora gu luago, lumibu gu lasu rusu luilari hiun libusi gai.
0: Abati hondara gunia, uruwe gu lida flasu le giri bai, ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu, garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyega.
12: Adeguwaan.
0: Aba yilaba la piri hanika. Arechu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumuwa lau aba haraba kanali heret sidi lau sun haraba kanali le dagali bai luma ge nyei ama giriki ligibo kupo. Aba lafari naku onwe bu buru gulida uruwa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubowa kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guweri ti le Babilonia lu lahu lu chagudu ni dimei le lani na abai chuni le launa habai lu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie labriha onwe buburi lubara huya deire gwati sielu gie hawagu gringi. Hırbriti çililumu sağ libur. Aba hana bagoni grigya bungi ulav. Ladıga aba la abay çuni hanarimet.
5: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abat liabi aba hada ge sed angeligu halau ben sed kopu. Aba lani ye guno.
16: Higabu narufu dalita bay çu omwe bu horu tonyum boligi bu gusarahu dunabon. Agana manyoruwe guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wahagie ha ubogo gubanya lau divingle lani na tahuru ha.
0: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanuga nina angeligi alido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun liwe ya ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Liabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
18: Babilonia toweidu. Hakuchuhoru masumu wele liye imbogo.
0: Aba nasubudiru ni luagu bacharu wanyo lao wani tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu ni haluagu Jesu Kristu. Da nani imbali kata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariye guanga liligia nu.
16: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu direbidali mini tawuri tobun. La usun mostu ule anugi baru ule sedebe ichugi. Disi ligancho. Mostu ule bariru baigabaga ritimeha. Gamalumu uento uwali. La usun lira lamude irubalida gefusule mebe habailubara gelidi ilido unlagumu hulume. Hagano banyobu waguha uo baihiri buri wanyutida liburu tolani na gibagari. Luma geladugu ubogu. Tawiri dubahani gidame harihi ni mostu ule meha gabagaribe ani uwali. Gamalumu aba yaliabi. Mega itileli chuu a uluma gufaranda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bainyu tawuri tubuya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuha liharuwega. Aba hadage laruwene. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon larui habaluahu murusu lubidana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa li gwento ligie havidi be uruwegu la usun ligie la aba hadage sedi. Ani lidi nyalido lagincha wagu susu inagubay. Disi gancho le barihubay disi uruwegu ha magume saruki nyabanya ruweha. Gamalumon habihi bahabafu uruwegu lango aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia hichi gubay habafu luma haruwe ha luma monstru. Hagenta gubaluma mutu gamalumon lagani rubanya. Adiga habure me sun habure me ligia haruwe tegie sun uruwegu. Ani haganyi rubagie sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
0: Abagie larinye guanghe li ligia nu.
16: Duna le barihi bay le gibo gubay tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bay luagu monstru le meme disi be uruwegu te yere guduba horu hon aba me higi nunufiwanyo surusu. Hegi bay tigurugu aba me hagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utido hanigi lungha dugu nile labuse rube. La huwara dulunghe deregero niha bafu kesi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubay bungi. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubou.
5: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larinye sun kata ile aba nanihi aba ya angeli larari nusielu gelau saragu bafu. Aba larungu gatu ubou lau limiri. Lagu araguati lau umala liheriti larinyega.
6: Abiri hababi lomia to wairi. Gweto habie harumafia ni. Haramu de guage le sun. Hawuye risifri kuburibate. Habi budinuru hiyeti. Ani iere habuti. Ladega sun la necha nigu. Bacharu anya lau divinle lanina tahoroha. Ani agano wanya iluruwe itegu ubou tuma lida tahoroha. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
0: Abeti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sieluge.
13: Furiha mababi loyenge hugile nanigu. Mafara hamamu lalida tifigon lumalida tabai chunwa. Datika kibe kwa litifigon dalilu rachunu lisielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adega huma tu Babilonia kei tadega hum amu, fai hum doble lo ile tadega bui. Ruha maba umi ile here timati, bia ui afetum, sugulo le tiki bui hum ama. Sufri yudu da humo, kei mene tadega u tungo lu anangu ni umbua, numa lu uende bini, tadega alia da tati da tanigi.
18: Nyu niye ya kayaba unruwe, mama nungu ya ba hinyaru hilali tumali, masufri numba dinagi.
0: Lige liyebi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubo, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tugeme hon, dame harihini, lugumule ni tagudu. Aba me heredenu, disi, le hanofu delue itabaichu, aba me harihengu.
10: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairibi. Babilonia uburu gule gabafu bai, lidar gumusu ora liabi babaichu.
0: Ayahu hatia gie ya lugura hatia buriha ubogo gubanya, gudeme gwa ligia uburu guligia hon, ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma gie sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela, kate leburi hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fulua rufinu tu, luma turigu. Baruti ya gia anima lukuhaluti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o, grigye lu, halugu na hon. Harinya kubalu uburu guligia.
2: Uwar furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
0: Hanya halugur habani burikata ile ani risi ya lida uburugule heredur badise le hanufu deloi habai chu. Ayahu heina asakri heina aba meharinyagu.
2: Fugi abu uburugu wairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dagwa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
0: Sumbri tarune ugune, pasahero, madulugu, hama sungha na dagi meibanya bananaha, aba herede rundisa. Dati le harihini, lukumule lilaku tu uburugu, aba hakuwaragu harinyaga.
2: Kasa meha amu uburugu, itara beikei onwe bu uburugu le.
0: Aba hichagun kaliki hablu ayahuaha asakriha aguaraha
13: fukia mu Babiloni lewe wewe disi nyaye mefunha gakune bwenye wakoru banana lauli disi anilidara ngumusu ora kuriyo huwa gunda huma laule susiri duboi du Babiloni buguye siyebe umuhuguye apostolu ama profetebe ama sunani bubungiu ladega aduga libungiu iriche hun laulasiye diruni.
0: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gule, aba laguruni barana ho, aba laniego.
14: Itaraluba, larari da gudini wa Babilonia, uburu gule weyibwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu. Uwayame gie, nadagi metie bida nika uyeri. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galangu bida. Magambu wadigialime arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari walihata profetagu hama halani gubungiu. Luma hata sunha akwara wabuba ya ubowo. Dariwa li hata sunha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
5: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari ya kata ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, hagua na ha.
10: Aleluya, lani wa mungi ya salvaruni, weri kudunga ubafu. Kaduga abusira kudaki lani ni luma isuruni. Siyadi la ruhuwe buhoruto agadu ubali ubo lau kadalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wagu lani kutuaku.
0: Abaya, hagu wanaha.
19: Aleluya.
20: Aleluya. Magumu be la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri we ya yamutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia. Aba hele mucho chile muarugu. Hudugu wa tenlo bungiyo le nyu be luagu lala. Aba harinyagu.
21: Itarala. Aleluya.
0: Aba tilagabu. Lariya guaba umala li yarafa. Luige lala bungiyo.
22: Rukuma uweiri kundi lukungu, sunhu huja le esezi kubali, ani inebe la kum, weyanga ni mbrigini.
0: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
21: Aleluya, gumese li wabude mepuingi ule sunti pa itabafu aruwe. Gunda kukoma, huiwa malau gungani, ruwe kie meweiri kundi lukungu. La tega chini halidani la mali yetu mugu. Aransa ni uladani. Tau tadagra kwa lino to finu. Haruma animiri tukuya. Mini ta lino finu tu. Ibagari le suruti le habagari lani kubungi.
0: Abadi lani ya kuwangi halinu.
17: Baburka, fulesi watinya haa misru wako ubanya. Lido fedu le lani na la mali yetu mudu.
0: Abadi lani ya kuwangi.
17: Dimuri buri inari miti. Lelaria kubungi ule.
0: Aba nahu durangu ligibu ki angele ligia. Aba laria gono.
17: Madiga baile. Lubuwe mbungi au keibuguya. Hama bibiri kuha afala rubali lugano te Jesusu. Lula bungi bahu durangu. Ugano lela nirube Jesusu. Lido ularubunga. Ligia ugano lelichi kwe sifri hong profeta.
0: Aba tinari inisia luhurenyo. Aba la sali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu li tiluma inarani, lejia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati iluagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yuluagu. Ani ligie regunye asubu direi. Fendi watadogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti sudaragu, hasielu mayatau hadaragu lino to finu tu, harutu, haruma, warinu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu, afriyatu liumu lugugie lu, lachu wagunia, necha anikutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beruwa yulia hiri ile, tuwagu lida, Luma logo liyadi.
23: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, habure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida weyu. Le aguara gubei, lau ere hon sun dunuru haa, ahama habaya sielu, lariniga.
24: Higo ugu, ondara kukuma lun ome voladina rakitu buingi. Hou kuma amuga hagaru uruwa igu, kumati matinya ama kudunya ganyatinya. Hagaru idu kabayu hau sun haa awari habali. Hagaru idu sun hawuye ruku girigia. Dantu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dantu nyuburiginya kai wainamuni.
0: Abad narihi ni mosturu hama lului tegubou hau hanigu ondara guayalu agendagu lumale warimbe lau gabayo haruti hama lani. Aba ladagri mosturu uware luma profeta yeti lebuga adigwe milagru ligibuge mosturu. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire guagida bai hau walu laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tuun liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yea tiligia. Aba hagunu viwa yulidon lagunu le laubay watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liyumulu gugien le warihu bay luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
5: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigue, aba narihi aba angeli, larai no cielo gue, lau ligele infuso le mebebe. Luma aba onwebu, gri gri luhabru. Aba larigue duni, angeli ligia, dragon, le bina de heve, le mafia bay le satanasi. Aba lagura guni luagu milu irum. Aba laguru ni lidon fuso le mebebe, le nye lubay la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lumeye dudugie la ya la necha nigu dari lasu gunu milu irumu. lari ge me milu iru muligia ligira gdu ba logo murusunda aba nari ni hala buriha ibi bo ba fulu ha gusara gdu nyu haya logo ari no mutugi hawa ni ha meha adirru ba ichigu loigi ha puri cheni lerenu bungu luma loigi ha dimu ni ha logo Jesu Kristo ha mahu duru gumanya lu monstru ni tu liawa migi no hagi lo lichugu liri hereberugu o logo la harun aba nari ni ha saru Lida ge owe ni lu ya habagarido. Aba haruwe ha uwara luma Kristu lwagu milu irumu. Aheti, hahibiri hila guanya masa harute lida ge owe ni darime lari ge milu irumu. Ani ya afurumi ya tibai asa haruni lida ge owe ni. Fulese wati ya suha gafara baya lida afurumi ya asa haruni lida ge owe ni. Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubara ge lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe ha uwara luma Luago milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wakudu mafia lida ge la dairuniu. Aba me lafridu, lu leyeha ni anecha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, lu uribu, ani jibe ba ya kei lisako untibarani. Itra liye lubaiti, aba hafridu sudara guhagia lida ge sungu bogu. Aba hege ya duguni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia di le ye dubania. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Le nyehi lubai laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya bubeyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwaya hama nyibiriginya rana ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logo brikate ileme hadugubi. Segu le buriwa yubai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha oe kubaya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gembanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugubi. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lido lagunu le laubai watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia libia mabai owe ni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
5: Apokalipsis, capítulo 21.
0: Lari ye, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu, luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburu gusandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge. Luma ge bungi, arasa ilinya keyaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu lariye guaba umala lihere di sielu nye.
23: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagia ba lumutu niya. Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, Ni igairigu la diga sigiha furumi ya tiburikate.
0: Abati lari ya gubungi yu?
24: Ari haba, adiga dumuti sunkate iseri le.
0: Ari ya gatigie?
24: Baburiga, la diga inare niti dimuri brile, ari ganyara ti lafie nunu waluwa.
0: Lari ye, aba lari ya gunu?
24: Sunha na diga ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene, lagume seha, Luma lagumu chagule sunkate, le magura buti, nichu kubalung lulatu lida agen lise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agayi lubayu uribuni, heresi lubay sunne lubay habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogubanya hongu wariwa, ha mahayebanya,
1: Haguruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halome sedu kopu, bui hau sedu, hagum hung ige, abalani gunu.
16: Higab, narufu darwadari bu, tolani mutum wario.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku waba wubu wairiti ani iyu ligia. Aba lanufu dini omwe buburu gusandu dile Herusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu ngabungi. Itarani ya lamini ha kai limini aba dubu buitu merauti. Kai dubu le hasupe. Harungu ngati kai biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyu ligia. Lau dusu bena geyegu lau uburu guligia. Aba angheli lagu kaya bena. Lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ye lagu buri bena. Uruwa ye bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lali da weyo. Dusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau hiri tu sulani Kristu apostolugu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misura hani barieru uru wa wei gadri meturu luweni segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa barieru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo barieru ligia la usun luweri dubu buiduburit. Le furumieti la uhasupe le libiema la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kubebena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Leti buri lemeri uburu guligia lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburu guligia. La degu wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la harungonga luma gen weyu ni luma gen hati. La degu le guanarg luweni gubungiyo ruti la harungonga luma. Jesu Kristu ti ni lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida ni lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe itagubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie ari ya bunyehi. La niguba haweiri gunecha nigu nyehi. La usung harisi. Mebelo ba inikata vieti nyehi. Nile adigu dikata ili uribati ogeye ragwaditi. Harigiba ya buriwa ya bayiri tida liburu to lani na ibagari to luma bo mudu hagie rigiba ya belu.
5: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Aba tilarufu du angeli ligia aba duna haruma tinu leishi kuba ibagari. Harugu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiu luma lala mudu lafuri. Nyenye duna ligia lamida kwa lemeri uburu guligia. Ani luago biya aloba duna ligia, nye lahu chaburitidi buwewe le ichi gube ibagari. Le agini dubai dusu weyasu lida hirumu. Sagi hati lagindu. Leti lubana, serimi tinu lagara ni hon hon nechani. Ualime nikata nye inu labu genla lenye na kubungi. Nye imbe ilala bungi, duma lala mudu lida uburu guligia. Aba me hangudurogu lani gulu. Hagagi budaguba luma bungu. Nyeibe gine liri hereberu. Ualime ari ya bunye. Hagana uti ya nyei. Memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. ladiga larungonga dagduba wabure mebungi hao aba me harue ha sunda larigie aba larie ku angeli ligie nu
16: inaru niti dimuri brile ani gayara til la fine runu wolwago ani wabure mebungi memele ichi gumbe dimuri hon profeta gu ona halladi na luna rufu dunile lumbo e la susere gu hon lani gumadise
15: ariha huma anate madise Polese wati le dugu bai kasu lau lugano te pungiu le buru yu bai tida liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Rigenarihi ni luma na